naman ilaw binabi anin mga masuhan mo kay dali manin wajahin baki thawaban bi ujur walami jahim ul huwal hadin mujin akram yan baki liyudin ikramuhu yaman ayin qadin.

0: النبي خيرايا أزني ما في علي ربي مزنين ولطمت له التزمت ضرر الأمراحين قيد من الله ملا أقلحين
1: bayra gala jakarlo borom xam xam nek fofu waye nak dadi aw yoon ya koy fekk ci aw ca waye du yoon waye ñew fekk ci la nga aw ci mom xolu moy bu bëgge xam yaay fekk borom xam xam ba laaj ko waye du mom moy ñew dina wax ci wa sami atu degg na dina cheikh ci serigne ba adama sall te moy adama sall di fathu sadi ci fata sadga wa sukunillahi ak sukun lam nga fata sadgi moy sadgi mas ko sa sukun lam gi moy nga def ko Allah bu ko wax nga def adama sall te ba nga def sil wala lu ko nuru wa wote mom min aqdamil muridina ni gi bok ci gën ja yagi talibe yi di cheikh ñel serigne ba wa wote mom jolo fi yun ko ci jolof la aslan ci ciosan deg na ko yahki muy net li ne an akhir barawati nak aji mujji ab bataxel katabaha ba bin nako a cheikh serigne bi mujiban bir mu aji tonto li amiri ñel damel ba fi talabatihi ci sakkom ya hamalaha yobbu won nako ko mom ani ma ngi djublu a cheikh serigne bobu adama te moy adama sall ila amiri djem ci damel ba kataba bindon fi ha ci mom a cheikh serigne ba li ngay bëgg deg serigne madla minne deg na ci serigne adama sall mu bok ci wa jolof te bok ci ñi gëna yag ak serigne bi ci talube neena am pataxal bimu xam serigne bi mujju ko bind la dior ci mbir momu te nga xamni mom moko yobbu won mom adama sall neena li la ci serigne bobind bind na ci bir ne xala waxna muhammad ibn maslamata ku ñu wax muhammad ibn maslama radiyallahu ta'ala anhu ne al alim aji xam ala babi sultani ci buntu bur ka duba bi ni mel ne weñ ala hadirati ci kaw ay xeyta ala hadirati serigne bari ci bind ne ko kilifa gu bax gu ñu wax muhammad ibn maslama neena day borom xam xam bu taxaw ci buntu

0: buur day mel ne weñ wu tong ci kaw ay xayta. Fan ko ne ko daal loolu tax na jomb dama taxaw ci kanam buur aduna man. Fa dafa xate jiñ al amiru buur ba damay laat joor muy damel bi rek al kitaabu bataaxel ba ilal qaadi jëme ko ci al qaadi ja ma jaxate kala waxu te moom al mufti mooy aju ubbee ja ak jalilu ci aju màgg. Falamma qaraaha ba mu ko jàngee aalana feeñal na bi istirjaahi ci wax inna lillah wa inna ilayhi raajihoon mooy inna lillahi wa inna ilayhi raajihoon. Qaala wax al amiru damel bi ne ko maada qaala ana lu wax. Qaala wax al qaadi ma jaxate ne ko lam yaani ko jublu wula innama yaani nii naka dama jublu anaaman. Qaala wax al amiru damel bi ne ko billahi maa ngi lay jëbtaan ci yàlla rek illaa maa qulta ndare nga wax li mu wax. Qaala wax al qaadi ne ko moom de neena al aalimu xalaa baabi sultaani kadubaabi xalal xadirati. Qaala wax al amiru damel bi ne ko waxuma moom kat achaddu moo gën a tar xalee ci man idra aaka bi mu la gisee dubaaba ngi weñ ngay weñ war a aanite mu gis ma maa may la nga xam ne taala mu na nga ko xam. Maanaam bi bataaxel bi agsee dañ koy jox lat joor jox ko alqaadi yi ma jaxate ka la ne ko jàng ko. Fekk xam nga alqaadi yi moom mooy kilifa gi waxal ne loolee dagan na muy jaam yaa àll ji yépp dara sikku ci lépp dagan na. Waaye naka ko alqaadi jàng rek ne inna lillah wa inna ilayhi raajihoon adduna ngay tukki de dat joor ne ko ah lu wax xanaa li wax dafa rey lool mu ne ko ah li wax de rey ni waaye waxu la man mi lay wax waxul yow lat joor man lay wax. Lat joor ne ko ah waxal rek mu ne ko li wax rey ni mu ne ko waxal rek lu mu wax rek daal wax ma ko rek ma dégg. Ma jaxati ne ko moom di daa wax ne kilifa gu màgg gu ñu wax Mouhamadou Ibn Maslama nee na borom xam-xam buy taxaw ci buntu buurub àdduna day mel ne weñ mu tong ci kaw ay xayta. Lat joor ne ko ah yow danga ne yow lay wax waaye yow yaa ma tane ndax yow la jàppee weñ wi waaye man ak ku mel ne man muy buur daa mel ne nun la jàppee la ca des te mooy xayta ya. Walakin waaye ayuha alqaadi yow aji àtte ji maanaam yow qaadi ma jaxate kala maa tara analoo gis fi amrihi ci mbiram. Qaala wax alqaadi ne ko araadanaa gis an yutraka bu dee fi ko bàyyi li anna mugaalabatahu ngir naka jéema bërinteeg moom maanaam jéema notonteeg moom xararun xarar la maanaam lu wóor a di la fa man xalabahu ku ko not yekkoon dana nekk min aalal xaaliina di bokk ci gën jaa kawey way kawe ñi wa man xalabahu waaye koo xam not na ko foo moom ci bopp nag yekkoon kon day nekk rek min asfali saafilin di bokk ci gën jaa suufe way suufe ñi wa ma araahu te gisuma ko illa xaaliban ndare muy aji not ndare muy aji gañe. Lat joor dane sëriñ ma jaxate waaw loo defe ne daal moo tane ci Ahmadou Bamba moomu nun ko war a def ma jaxati ne ko ah man li ma gën a yaakaar mooy bàyyi ko fi rek bañ a joteeg moom dara bëreeg moom wóorut ndax ku bëreeg moom daan ko danga am jaloore joo xam ne kenn mësu koo am waaye kum daaneel tam danga daanu jëll boo xam ne kenn mësu koo daanu te doo jógati mukk mukk te yaakaar naa ne ku bëreeg moom itam moo lay daan. Moo tax xaala wax al amiru buur ba ne ko sadaqta dëggal nga ayu alqaadi yow alqaadi fa la rubama yajidu ba amaana bu fekkee azaarihu ajbay ji fi bustaanihi ca toolam ba buqxatan ab pàkk laa taliinu bopp du nooy li xaalisi ñeel ajbay wala tumbat te du saxal laxoo ñeel ko zarxan bay. Xaala wax alqaadi ne ko naxam waaw. Xaala wax al amiru buur ba ne ko fal naraxoo nan ko gis rek tilkal buqxata muy boobale pàkk fii baladi naaj sunu dëkk bi xaada bile fan xataxati dog bi daalika ci loolee attala bu sàkku ga waan xashaxati muriku alkar bu njàqare la walxamdu ti cant ga lillaahi ñal na yàlla. La jor dane ko waaw wax nga dëgg de wala fi de nee nañu géeg ab janji teewut a góob sa tool ma jaxati ne ko waawaaw loolu de yaakaar naa ne moo gën. La jor ne ko waawaaw na nga ko jàpp rek muy janj boobee nga xam ne na nga koy bàyyi fa sab tool noonu doo ko jege doo ko laal su ko defee rek dala tee góob sab tool te du la yàqal dara noonu daal lañ mujj def nee na foofee nag la ko lat joor bàyyee woo mbaa lu koy nuru mel na mbir ma jeex na yemul foofu dëgg nag waaye nett li bi ci topp dana gën a leeral loolu. hikayatun li ab netti la taniyatun bi aj ñaarel atraf bob mo gëna yému wa arabu te mo gëna tum ranké wax yété mom mutafarrihatun aj bangaso la min hadhihi ci bilé sala netti légui mu ne la benen netti légui ni bo xamné ma nga bayiko ma nga soxi ko ci bé te mo gëna yému mo gëna doy wax wa dhalika lolé moy an amral hikayati nak mbirum netti ba al ula ba jëk laman qataha bamu doge bi dalikal kitabi ci bobale bataxel won tafati daqu bi ci mom al hitabu yarange ga qada dogal na allah yalla an bo xamne safara tukina al amiru damel bi wa qadihi ak atekatam bobu muy majaxate muy wa qadihi ak atekatam ba dalika bobé fi ba'd ghayabatihi ci len ci ay genan am len ci ay tukiyam dal ay dem demanam yu ndaw yoyule wana fa tem wacc fi qaryatin ci ab dekk qurba man ci li cheikh yi fu jege ci keur serign ba falam ma samiha ba dege a cheikh serign ba bi an al qadi ci naka al qadi ma hu an nak mom fasiha gawna fasiha day fi di tit waye gaw la ci djublu li salami jëm ci nuyu hal al qadi ci al qadi silat ngir ak jokku la ho ñel ko li am reyni ngir yaari mbir mo tabaray ni duñu xalam neena bi nga xamé ni nak birma gifon na ci noné nga déggon ci netli bu ñëk ba gannaaw bi nak la jor dafa juk and ak ma jaxaté ñi dem seen dem yi ndaw yoyu lé ñi dem nak bu wacc dëkk bo xam dafa jégué kër sëñ bi sëñ bi déggé né la joram ci dëkk bobu té al qadi ma jaxaté kala mi ngi and ak mom bu dal di wax né kon na gaaw kat nuyu al qadi ma jaxaté na xamné yaari mbir yo xamni war na tax ma farlu ci fum nek ma dem nuyu ko ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar moy an al qadi nak al qadi sheikhuhu serignum la kama ta'lamu nit nga xamé ne anna man nak ko xamné allamaka jangal na la harfan aw harf wahidun wudu ben fa huwa mom mawlaka sukilifa nga jangit kama ta'lamu nit nga xamé ne inna man nak ko nga xamné allamaka jangal na la harfan aw harf wahidun wudu ben fa huwa mawlaka man nga jang kama ta'lamu anna man nga jang kama ta'lamu inna wa tani ñaaral bi moy an al qadi naka al qadi ma jaxate kala khalilun khalil la wa habibun tasaqala won li walidihi ñel wajuram fa wajabati war khalihi ci mom li talik ngir lolu birruho ak defalam lu bax wasilatuhu ak jokkom wa inna min abaril birri naka bok na ci gën jaarafeti top gu wajur ay yasila bu joké arrajul waji ahla wudi abihi ñoñ ciofelu bayam aw kama xala babok nam ko waxe fil hadith ci hadith ba señ bi dane al qadi warna ko nuy ji fu man di nek ndax melne ne rek sama señ la ndax kula xamal wen araf rek sa kilifa ñaaral bi it wala la xarit la won ci sama wajur tay hadith ba neena bok na ci top sa wajur wa dana bu génné aduna képp ko xamné rek xam nga né walëlem la woon ngay jéma yéssal lolé doxone sen digënté mok sa wajur ngay top lolé diko top toka jokk ngir yalla ak samonté ak sa wajur jojé falamma wafaahuma bum leen dikkelé ñom ñaar nak jali sayni mbir muñu aji tok hala firashin ci ko oblal sallamu nuyuna alayhi ma ñom ñaar salaama ihtiramin nuyop ormal wajalasate mu tok hala turabi ci suuf walam yatta te degut halal bisati ci topi ba sax yene bam dikke nak fek la jo ak al qadi ma jaxata ñu tok ci blal da len nuyu and ak ormal len and ak teranga waye mom da tok fi suuf nangu wut sax deug ci lañu lal fofé mu ep topi ba basang ndax rek li mbok ci yefi ak ngor ba yoyu nangu wut te jégué dara ci lu mel nonu tankam sax nangul mu joggi ci lolu tumalla bi sa top mu sax khalilan tuti man top mu tok ab dir wa sarraha te mu wëral yu qadi ñal al qadi ne ko inma ataytunaka dikna rek li salam ngir nuyu xale ka ci yow faqat dong bi señ bi ne tek as ndir nak mu ne al qadi yow kat yaama taxaj jog dama ñew rek ngir nuyu ci la way lol dong ma yëkëti kat wala ma sarraha bu mu wëralé lol nak fatuna xeluna al amiru bur bi ni anho naka mom inma sarraha naka wëral na limu wëral rafa ngir yëkëti lil ihami ñeel defé loga kay la yata waxam ngir mu baña defé man ka nga xamné la ya'lamu du xam né anna ityanahu nak ak dikam li salami ñel na nuyu halal amiri ci damel bi wa musalamatihi ak jubonté ak mom muy marlonté ak mom fa hayata té lolou soré na jombanté na ñene bo gisé señ bi wax ma jaxati na ko yow ko yama taxa jog dama ñew jur nuyu ci la rek day bañ ku xamul défé ni da ñew bëgg jubonté ak nak jor diko nuyo ko tuba la ko jamonté ak mom melne da bëgg doxanté doxal digënté mom mom wénen doxal yu yéssu bokk tak la doxon sen digënté lolou lay bañ ku xamul dal di japp lolou tumal tafat top gestu al amiru damel ba ila al qadi yam ci al qadi ma jaxate wa qala muné ko yam bahi dana yel dana ñelnu an nu kallimahu nu waqanté ak mom fi amrina ci sunu mbir ma zalika momé id naqad ba mu firé al fatwa ubbega wa hawalna tisaku wonanu al ijtimaa dajé bi ak mom falam yahsul ti amuton wal ana legi nak khada hasala amna la jordani al qadi a nun di señ bi mom bu yag ba tay nonko beggona gis ci mbir momé wax ci ak mom ndax yeen da ngeen waxone ne ñoñe sañes na leen japp ay jam al jey tam ak mangala sañes na ko jëfëndiko ta mom nak mu tebbi won seen wax jojé bo ba tay lu bëgg tassé ak mom nak wax ci ak mom ba xam dal loolu mu wax fu ko tek فقال وقال القاضي القاضي نهم واو انا من قلت واخون نان ان رجلا نك واجا ادها ووتي ون ان نبو ات اك يوننته وحاربت مخرنته على ذلك تي لوله فوبي حتى دغنا ليف دم هو درتم واكل ما اك لك لاغا خمن وخدي ما مانغيف نكو منو تي موم واسترقاق من اك جاملو كيب كو خمن اشير جابيف نكو ميم من تي كيب كو خمن ما هو ان نك موم قاضي واو من داي ما وخان ني احمد شيخو با دا ووتي يوننته kon nak buñ xarante ak mom day melni ab yeufur lañ xarantel tour de retam mom tour de ret yeufur la al jagn nango ca momit ak mang rek la kuñ japp ca momit sañ ko def jam ande ma waxan lolu nak ma wax lolu nak wa sakarte mu nopi fa sakata te nopi al jamaahatu mboloma zamanan ab dir manam bima jaxati waxil la ni pat mbolom itam ni pat ab dir ken waxul dara fa qala wax ashaykhu serign bi lil qadi nal qadi nako hal takallamta ndax wax nga li ujibaka ngir ma tontu la dong xala mu ne ko na waw ma takallam tu waxuma illa li tujibani dara ngir nga tontu ma xala mu ne ko waqad azinta tay digal nga li ñeel ma fil jawabi ci tontu li xala wax al qadi ne ko na waw qad azintu digal na la ka ñeel fil jawabi ci tontu li manam bi yepp bima jaxate ne pat ab dir mbolo mi ne pat ab dir señ bi da jek jek ni qadi waw ah lolou nga wax bëgg ma tontu la tax nga wax ko ma jaxat ne ko waw bëgg nga tontu ma do nga tax ma wax lima wax señ bu ne ko temay nga may ma tontu la ma jaxati ne ko waw may na la nga tontu ma xala wax a sheikhu serign bi ne ko faman anakan yashhadu moy sere la ka ñeela bi an ho ci naka mom iddaha wote won an nubu at ak yonante xala al qadi ma jaxati ne ko ahlu kajor wa kajor xala wax a sheikhu serign bi ne ko ahlu kajor wa kajor a'da'uhu ay nonum lañu wa qusama'uhu tay way khulum wa muharibuhu tay way kharente mak mom ataqbalu ndax da nga nangu shahadatuhum sen sere fi ci mom qala al-qadi al-qadi la dedet walakin waye ahlu sambasajo wa sambasajo kay allasina nya nga xamni waq xewon hindahu fa ñom al-waqhatu xew xew xareba qala wax ashaykhu serign bi ne ko ahlu sambasajo wa samba saju kat atatum dikal na len al ahzabu kurelia min al sharqi bayiko ci penku wa min al gharbi ak ci soow wa waqahat ta xew al fitnatu fitna jahidahum fa ñom wa hum te ñom la yashuron duñ yek dara xamuñ ci dara fama yudrihim anu len di yegal anu len di xamal bi da'wa ca wote ga muy kalame ga wal muddahi ak aji wote ja muy aji kalame ja wal muddaha alayhi ak añ kalame ci kawam bima jaxate ne serign bi dama bëgg rek kay nga tontu mom moma tax wax señ bi da ko ñëk laaj ne ko waaw li nga wax ni mom ahmad cheikhou ba da doon wote ak yonante séré soko sukkandiko ma jaxate ne ko wa kajor ko wax señ bi ne ko ah wa kajor kat dañ di ay nonam boy patiku di xarante ak mom ndax japp nga ne ab non man na séré ab non ndax lool yoon nangu nako té lolou mom ñepp xam na ni yoon da koy gantu nit lu baax baax ci yoon bu xasse nonu kenn rek di nangu mu séré sen séré su tek musiba koké nga xamni mom la nonon tél ma jaxati ne ko waaw waye kon bok wa samba sayo wax nañ ko ñom ñinga xamne ci ñom la xare ba xewé won señ bi ne ko ah wa samba sayo kat xamuñ ci dar dañu jek jek gis rek kurel yi nga xamne ñoy xex bayiko ci wet gu nek xex ba dal di soqi rek waye ñom xamuñ ci dar fi mu nek xamuñu ñi xex ñan lañu ak lan mo leen jotale ba tax ñuy xex fa sakatat nopi al qadi ajate ja wa sakat muy ma jaxate muy al qadi wa sakatat nopi al jamaahatu boloma hunayhatun asdir suma qal top wax sheikh serign bi al qadi te moy al qadi ma jaxate neko ayyuhal waladu yow sunu dom ji dal dalal nako don non la tektal xalal maliki ci bor bu mu yalla fa sabaqtana te jitu nganu fihi ci mom fa hani an mangi ndokel ak ndokel la ka ñal suma hani an top mangi delu ndokel ak ndokel fa adhana te ñu mok ñom ñaar muy la jor ak al qadi muy ma jaxate la ho ñal serign bi wa salama hu te ñu jubonte ak mom fan ka shufati muriku al ghubaru panduba suma wadahuma top tagulen a sheikhu serign ba wa sarate mu dox muy temu dem ana bi señ bi waxe li ma jax dana pat ab dir mbolo mi ne pat as dir ken waxul dara gana bi ma jaxate ne señ bi yow dal da ngay sun dom jo xamne mak sa bay dan la don jema yobbu ci yalla far nga nu jitu fa yalla ba nopi kon nak ma ngi lay ndokel dila delu ndokel noné dal lama jaxate ak la dero betigu nangul señ bi xamne mo nek ci deug jubonte ak mom mbir ma dal yem fofa señ bi taggo ñom dal di dem wala ma kana ba mu nekké nak ka dalika nak noné in qatah dogna bi ak mom asubul yon ya illa illallah dara jëm ci yalla taxala kawena id ngir outil dikalef nako min jihatil fujjari ci waluk say say sa wal abrar ak ñu baxña patalaté mu jang xalehim ci ñom li sun borom ne wa ufawid ma ngi fetali amri sama bir illallah jëm ci yalla inallah naka yalla basirun aji jisla bil ibadi ci jamni wallahu ta'ala ya'lamu dana kham al mufsid aji yaqja dana ko xamé min al muslihi ci aji defar ja neena bi señ bi tolo fi nak da mujj amatul kenn danaka ci domi soxna yi ba bur yi ko ci xamné seen digënté rata xatina xamné kon dal légui yalla rek mom la fétélon naka jek té sey bo mu gëna fété ak mom ndax budé ñu bax ñi muy doomi soxna yi as gi seen mbolo as fekk ci ko taxna ñu nonu ko añaané ko bu dé ciéddo itam gis nga kon gi leen won gannaaw nangul leen dara li nuru ci li ab seen nangul ab ciéddo doole ci tam seen nit ñew di jëbul ci mom patay lol taxna ciéddo itam won ko gannaaw melni kon da légui ku koy jappalé lu wéssu talib yi nga xamne ñoo ñew fete ak mom jox ko seen bop and ak mom ngir yalla moy hazihi li quwwatu sheikhi moy katanu serign bi wa hasbu ak ak dogo serign bi mom lolé da ko yok ak gëm gën ko yok ak deugër wan gi ko ñepp won gannaaw da ko gëna yok ak deugër gën ko yok ak dogo dongay nak amat talamizatu dal dongay fofu ñom ak wa ñoo gëna deugër wa asamu te ñoo gëna dogu it yuqatiluna dañu xexante ak annas nit ñi fi kulli madkhalin ci bepp tabikaay wa makhrajin ak bepp gennukaay dara da nga gis al majaziba majzub ya moy ñi yalla xëccël bopam minhum ci ñoom yattalihum yuqamtiku wahidun kenn minhum ci ñoom hala ashi shajarati ciatul ak garab fa yaskhutu tamuy daanu bi umir ashi ak digg bopam wala yu'assiru te du jeexital fihi ci mom wa wahidun kenen tam yadkhul day dugg finnaari ci bir sawara wa yakhruju tamuy genn wa yakhruju wala yahtariqu te du lak wa yataghannawna tañi wayanto bil qasa'ir ci qasa'ir ya fi andiyati nas ci penc nit ñi wa madarisihim ak seeni dara muy seeni jangukaay fayuqatilunahum tañi xexante ñoom wala yu'assiru te du jeexital dalika lolé fihim ci ñoom wa qad dhulibu doref na len wa kutifo te yewef seeni loxo ci seeni gannaaw wa uhisata jappef minhum ci ñoom amwaluhum seeni alal wa ukhrijo te gennef leen min diyarihim seeni kër neena dongo itam day yalla dimbali na leen ndax lolou metti won na lol waye da ngay gis ku bëgg jappanté ñom rek ñu jappanté yow ak ku man di doon ba no kitum yalla feñ ak ñom liñu wax ak daanu ay jël yo xamne yalla ko def ci ñom muy leer go xamne leen gënd ba leen taxadif ay jëf yo xamne yémalé doon da nga ci gis ko xamne dem ba ci ciatu garab ga mu jekki jekki xawi ku daanu jital bop bi te duko wañi dara da gis ku fekk sawara mu dugg ci biir genn du lak duko wañi dara ko defé dañu wayanto xashi day serigne bi niki ya zal jalali talifu serigne bi talifon buñ koy wayanto ci penci nit ñi ak seeni dara dañ leen di méré wul bëti ku di nango deg santu mbacké wu serigne bi mba ya zal jalali muy lo xamni serigne bi ko talif nanguñ ko deg ñom doomi soxna yi su ko defé nak dañu wul bëti ku di xex ak talibé talibé tam xex ngi ñom dañ dañ door talibé ba yew leen dañ dañ nangu seeni alal genn leen seeni kër lolou lañ ko def talibé amna jamono yo xamné benn benn yi nga xamné ñoo jottona djeblu rek ci gox goxani ñoo daan dem lanté wayé ci dess bi nango dem lanté ak ñoom ñoo daan jëlanté ay soxna itam kuñ ci mayen soxna sax bo djeblu ñu tass ko wayé lolou mom patay mel na deñu gudd dana am batay sax ngi am ñi sax ba jamono ji ñu jang li bu ne nak kullu zalika mbolem lolé fi sabili tabdidihim ci yoonu rek ak tekkali seen wa tashtiti shamlihim ak tasari seen mbolo man nga jang fakana ta nek fi'lul muhanidina jëf yi way dëngonté ña wala faka anna fi'lul muhanidina daan ko rek jëf yi way dëngonté ñoñu siyadatun ak yokku la lahum ñel leen fi raghbati ci xemem nga wal iqbal ak dëgmal ga sëriñ bi shirun mi ab secret ilahiyun bi ko juk yalla sara bu royat na min batini sheikh yi bay ko ci biir seen sëriñ ilahim jëm ci ñoom neena leen nit ñi doon def ñoom talibé yi bëgg leen tassaré ak bëgg ñu bayyi sëriñ bi rek mo tax ñu def loolu waye dafa melne li leen def da leen di yok ñu gëna bëgg sëriñ bi gën ko xémim gën ko dëgmal loolu melne sëriñ bi ni mel nga xam lu mbir reuy reuy da ko yok far ak gëm ñoom itam loolu la talibé yi melan ci yoy jamono li leen mën def li leen mën def da leen di yok ak bëgg sëriñ bi wuti ko waye dara mën leen taxalé mom fa kaana nekkon a cheikhu sëriñ bi yusabbituhum di leen dëgeural di leen saxal moy di leen dëgeural way xawi tam yi dëgeural basairhum seen gis ci ci xol bi hamli himamihim ci yanu seen yitte ila himami ashabi rasulillah jëm ci yitte sahaba yonante yalla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu dara waxna mom sëriñ bi qad laqiyata siwa nak ashabu rasulillah sahaba yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma lo xamni homa ashad mo gëna tar id ngir qutilo rayefon na len fi sabilillah ci yonu yalla wa uhriqat turefon dima'uhum seni deret wa sulibo te rekef len am walahum seni alal wa ukhrijo te gennef len min diyarihim ci seni keur falam yasuddahum te dadlo wulen shay'un dara min zalika ci lolé han matlabihim wa seni jakutef hatta faaso bañu tofu bi mat jillahi ci taggu yalla iyahu ñom neena talibe yi señ bi daan leen defal di leen gëna soñ ci ñu gorgolu bu baax baax na leen yende da ngeen wara xamne sahaba yi lañ dajoon du ngeen ko dañ mukk te ñoo seeni baye ci l'islam te lañ bëgg rek ngeen bëgg te ñom day lañ dajoon du ngeen ko dañ mukk mukk ndax dañ leen ray na leen bataay pour seeni dara nangu seeni alal gëna leen seeni kër yen nak lu metti metti yene len tane agu len ci lola bu fekke nangone seeni alal gene len seeni keur itam xeyna ray ga mom batay agugul ci fo ñe ci ñu fo fa ci ñoña agon te lañ bëgg rek ngeen wara bëgg ngeen jé te ngeen di jëm am jom ji tolni seen jom ja bu leen ñoy dañu sax ci lola ba sun borom tag leen ci alquran ba leg ñu jang lola ci alquran na lil fuqara ñeel way ñak ñi al muhajirina ya di way gaday al lasina nga xamni ukhrijo gennef na len min diyarihim tuke ci seni keur wa amwalihim ak seni alal ya bu taxon dana ñu sakku fadal ngeenel min allah tuke ci yalla wa ridwan ak ngeeram wa yansuron te ñu dimbali allah yalla wa rasulahu ak yonentem ba dal ni ulaiika ñoñe hum ñom as-sadiquna ñoo di way deegal ña ya su borom tag na len ni ñom day dañoo gaday ndax l'islam ndax li leen gëné seen kër ak seen alal ñu dal di gaday wuyji yalla yonent bi ci madina ndax bëgg rek am ngeeramul yalla ak ngeenelam dañu taxaw tém ci dimbali diiné yalla ji ba mu taxaw mu né ñoñé nak ñoy ñe dëggal señ bi né len ama halimtum ndax xam leen ni anna ulaika nak ñoñé abaakum ñoy seeni baay fi diiné ci diiné fa halam ana ci lan hadal jasahu gilitit wal mawtu tade fi haqqikum ci seen aqalil ajneewla señ bi né len ñoñé ñoy seeni baay ci diiné ñom sahaba ya ñoy seeni baay ñoy seen royteef ci diiné kon nak ma ci kenn salit ma ci gis kenn jambatati ndax yeen li ngeen bëgg ku ci ñak sa bakkan sax mu jar ko te yeen aggu leen ci ñak ci seeni bakkan ba ñew na ci la xad kaana nekkoon na lëkkum di leen ñal fi rasulillah ci yonante bi yàlla ba iswatun aw royteef xasanat muy aji rafet li ma ñal koo xam ne kaana nekk na yor joo di yaakaar allah yàlla wal yowma ak bisub al axira bi aji mujj nee na képp koo xam ne gëm nga ne yàlla am na bis penc am na dana fay nit ñi seen jëf kon war ngaa roy ci yonante bi ak ay gaayam roy gu rafet rafet ci muñ ak jéema taxawal diine yàlla ji tasbiro muñ leen wa axsino ta ngeen rafetal ila man jëm ci ka nga xam ne asaa ñaawal na ileykum jëm ci yeen mu ne dongo yi da ngeen di muñ te ku leen def lu ñaaw yéen ngeen fayee ko lu rafet ndax suñu borom nee na idfa na nga jiñe billati ca jikko ja nga xam ne qualité ba nga xam ne yow moom ahsanu moo gën a rafet fa idal la si amti lu may ka nga xam ne bay naka nekkoon na sa diggante fa idal la si amti lu may ka nga xam ne bay naka nekkoon na sa diggante wa bay na xoo ak digganteem xadaawatun ak noonoo ka ànd xoo daanaka moom waliyun ab soppe la xamimun bi aji sell ak xarit wa maa yulaqaaha waaye nag deeful jox jooju jikko idal la si ndara ña nga xam ne sabaroo muñ nañu wa maa yulaqaaha te def ko joxit illa du xazin dane boroomub cër xazim bi aj rey sëñ bi ne suñ borom nee na woon yonante bi lépp la waaye jëmee ci lul noona yow fayee ko lu rafet ndax kon day mujj ka nekkoon sab noon soppi ko sab xarit waaye nag loolu dafa jafe di jikko joo xam ne ku am cër bu rëy rëy te mën a muñ lool lool moo koy man sëñ bi ne leen fa jaxaloo def leen nusbaxu yoo ni ku muy lu ñu samp ci seeni bët mel na yéen a ngi jàkkaarloog moom li suñ borom ne yow ma naddoxoo bisu ba dana nu woo kulla unaasin ñépp nit bi imaamihim ci turu seen kilifa fa idan kon laa yeesoo ukum di leen naqari rafdu man bàyyi ka nga xam ne rafadakum bàyyi na leen sëñ bi ne leen da ngeen teg seen kanam mel na yéen a ngi jàkkaarloog li suñ borom ne yow ma naddoxoo kulla unaasin bi imaamihim maanaam bis pencee mbooloo mu nekk da leen di woo ci turu seen kilifa te kon bu ëllëgee yéen dongo yi sama tur leen di wooye ci sama turu man Ahmadou Bamba li leen di wooye kon nag bu ngeen nee jàkk loolu rek bañ koo fàtte su boobaa ku leen wan gannaaw itam du leen naqari fa kaanoo nekkoon nañu ñoom dongo yi
1: la woo xitaab bi amatal sa seen laddaa bokk ati yëllati tunirul balada nee na bi ma fi amee juróom-ñeenti at laa waqante ki nga xam ne dara jaarul sama digg ak moom muy rabbali sati la woo xitaab bi amatal sasin xam nga la sasin la fi ñëw taatoo nga giddi juróom-ñeent bi mu fi amee junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent muy junni ak ñetti téeméer ak ñeen fukki at yu manqué benn la waqanteeg rabul isati jalla jalaaluhu la woo xitaab bi amatal sasin la daa bokk attiye ci fàkk bii mu ne ko allati tunirul balada mu neex la mu naqari la nii jant bii leerale adduna ni la fàkk bii leerale li ci des ci adduna tunirul balada mooy leeral réew yi bi mu fa amee loolu toog fi ba xane mi ngi waaj barab bu tedd bii maa ngeeg wax joo xane sëñ Mbacke Diakhaté ko bind sëñ Mbacke Diakhaté ak sëñ Amsatu Diakhaté bokk sëriñ bee leen yar ñooy na jaay yi sëñ Abdoulaye sëñ Mbacke Diakhaté ne lii may wax bu sëriñ Touba toogoon ma di ko waxit du ci weddi benn baat bisu talaata di fukki fan ak juróom benn ci ci diggi dégg nga tam xarit ci lu muy tegu du ci diggi diggee ko jiitu waaw bisu gaaw di fukki fan ak juróom benn ci diggi la sëñ Mbacke Diakhaté wax ne la sëriñ bi yónn woolu Malick Ndiaye ne ko wool ma fere yépp ku mën na fi jullee si takkusaan mu yéene ñëpp ne penc mi fees del ba mu sëlmalee woo sëñ Massamba Mbacke ne ko ndax mbooloo mi ñëw na sëñ Massamba ne ko li ëpp ci mbooloo mi de Mbacke ñëw nañu mu ne tekk bi ak mu ne ko Massamba mu ne ko Mbacke mu ne ko lii nga wax de mooy waxin wi na nga leen jotali ne leen boo day tàggoo ndax nit ñi defoon nañ ni señ bi du fi jog jogu fi nak jëm ja laqku way jogu fi ndax mom ne fek yalla gi fi maangi fi ci yalla ken jissuko yalla xamuñu nit la xamuñu da gatt xamuñu da xex xamuñu da ñul way bo wedde yalla yalla reey sa bay reey sa mam reey sa mamad yow bu yagge mu reey la nga xamne yalla gi fi waja da monu fasam tudde ko darjant ñu ne ko lum teki mu ne yaay toki tay ba jant bi ñakal la daaju ba nga daw non la mbirum yalla mel kon yalla ngi fi serigne touba nak fi yalla ngi fi yalla ngi serigne touba ngi fi deng mu ne serigne massamba mu ne ko mbacke mu ne ko waxal fere yi ne len yagadi wuma fi gattuma tank yitam bind na baye fi waxna ñu deg jef na ñu jess dal di cey wax lu gudde gudde na nga len xamal ne jamono ngi ñew jo xane ma ngi len di denk juroom noppi jekki jaamu yalla nango liggey lo am mu doy la ba mu ko bamuy ñett yoon mu dal di ñu dal di yam fofu gudde gaawu bobu di fukki fa nak juroom ben bañ nodde timis mu ñew ci jakam ji bam selmale la wolu señ madlamine job ne ko jangal ma awalu suratul baqarati señ madlamine dal di fa di jang alif lam mim salikal kitab la rayb fi hudan lil muttaqin allatheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata ma rasaqnahum yunfiqun wallatheena yu'minuna bima unzila ilaykum antala min qablikum bil akhirati hum yuqinun ulaika allahu dan min rabbihim wa ulaikum al muflihun muneko khif newuko nopi al khif la bind da ko ne khif seigne madamine tek muneko lolou moy julit akhan bu dara raxut neko set mune inna lasina kafaru sawaun alayhim wa ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wala samim wala absirim khisawatun wala asabun asim muneko khif mu taxaw muneko al kafiruna aqna ngok yefer deug ngok qulubul khasiyati dara amna fumu wax ci igmatu ne merum yefer mi ngi melne kal ajari merum julit mi ngi melne kal madari moy nga kol ci soosi def ba mu niru ab nen nga wacc ko bam wow boko de ci ndox day daldi sey julit bu mere nga ne ko ay waji li nangam rek rango ñi day daldi soti ko genn na ci yefer nak bu mere kal ajari do yi ñuy timé man na am milliards at ci geej kaw geey toy way bir bi loloy merum yefer fu waylun lil khulubil khasiyati yefer bu xise mer man na japp waye day wax abayina ko bu yak waye bu sante mboj nak mi ngi lay teru fof bo fagge rek mu fuddu sak nun nara ca ken du ko yek deng nga xam nga ina lesina kafaru wina munew minna nasi man yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa man bil mu'minina yukhadiuna la wa lesina amanu wa ma yukhadiuna ila anfusihim wa ma yasuruna fi qulubi maradun fasadum law maradan wa lam asabun alimun bima kanu yukasibun muneko khif mu taxaw muneko melaw nafiqa ngok musabsabina bayna salikum fum dem tok fa bo legge mu dem ci lenen mu ne ko nit ñangok ne ko demal teri li la mu jox ak seigne madlamine job deng ba mu deme muy ngonu gaaw beut seddi di ber di fukki fan ak juroom ñaar la mujjé julli fi julli suba la ko beut mujjé gis bisub di ber bam selmale la dal dina ñokke dugg bir kër gi ni ko sama serigne bu baax bi sama dom ji waxe kër gi dañu wax ne neeg yi mag ñi ko wax dañ ne matoon na juroom ñeen fukki neeg ak juroom ñent neeg bu ne keur la wax nañ ne sax da ko xadon ba do gis jant bi limu reey reey ba bu ci patafor nga yor lu mel na lamp moko patafor nga yor ba do xam fo tek sa tank mu daldi ñew bam taxawé ci buntu forte su bëkk neeg bi ñew ci abi yele wax mu ne ko ana ku tak fi mu ne ko man mu ne ko tekil mu tijji mu nangu ci abi ya ne ko demal tak lo tuñ la tekil lo tuñ la lolu la def ba ñu jeex ni bi ñukoy siaré jëmum ji nga xane moy mbubu mim fi summi mu ñew fekk ñu tak ko ci la ko jitu fekk na gaawu la la ne dibir la mujjé julli fi lañ ko mujjé gis bimu nango ci abi yépp dafa tok ñenti waxtu yi teggu ci dibir señ bi yënguwul te buñu ma sa nodd moy jëk alterné yënguwul talata yënguwul balar ba
2: jërëjëf señ mo soxna lo batay tam xam ngeen ne kër gi nga xamné modi kër señ Touba ci ñaarëm mi ngi nek jamono ji ci saytu ki nga xamne modi serigne ahmadou mukhtar di khalifa daru khuddos mom kilifa gu tedd gogou nak amna liggey bu am solo bo xamne ni sum nako fi ci keur gi ngir yeslat mir bi waye mu am taxway bu am solo bo xamne ni def nako ci keur gi waye len itam ci saanul keur gi rawtina santhiou ñarem danañ ci andat ak ki nga xamne modi serigne mustapha dem mom serigne mudem
3: ya ma def antal pare ya babu kam kam ne yeet ci sama xel ci xaar mu bi
4: mir bi seigne cheikh dako seigne cheikh mbake dako don nak xam nga ab sengalawon bo xamne dafa wër keur gi seigne bi ci bopam ak ciowartam dana wër seng bi dako wër bu ko le wër nit ñi di ñew diko dogalé ak diko nuyu motax seng bi dañ ko seng def ko seng fi tapat ba nopi def fi barrière mbedd mu dox digënté tam muy jaar fofu ndax bañ ñiko dogal diko yakal yor kurusam yor teul ni ko motax bi 1963 seigne cheikh mbake ñu yassalat ko yassal mir kër gi dindi seng ya def ko mir 63 biñ dé ak légui nak comme ya xawna yag ndax 40 ñen fukki at man ndako ñen fukki at man ko sa kër am wala sa tabax am nga war ko yassalat lool motax seigne abdou mohtar bimu ñëwé mëna dé yassalat mir bi mir nañ ko bu mu daj diroomi wër lañu appalon waye fiñ tambalé bañ wër bi ba exé fa mu yess na ñett wër yess na ñett wër té dañu waxane buñ ko tambalé fi tam liñ ko tat koñ bi ba lañu fay déllu sa dana mat diroomi wër waye manki na ñett wër ndax dëkk bi momel non kër Seigne Touba gi momel non ñepp mobilisé won rek ku ne la nga am ak nasong baak manisa baak nit ka am glace ak ka am añ ak yépp ñuma ci di indi liggéey bi daal di dox motul ñett wër mu egg fam fañ ko tambalé won waaw mir bi buñ ko defé itam biir bi rax lañ ko bam daj biir mir bi biti bi nak dañ ko karlé gis ngeen ko dañ ko karlé def ci marbre nakara def ci marbre fim nek ni li ci dess bari wut xamna ni peinture rek ci wara dess waaye mu delu ci kër gi mom kër gi biko señ bi di señ bi ci ak xereñam ak xamam aduna yaatu na yaatu go xamne gi ni mu yaato kenn ko don señ ci kër go xamne gi yaato na ni kër gi amul barak bu denk itam barak ba xamne dañ koy daaj señ Touba ko fi jëk def sekete sakete sangi itam Seigne Touba moko fi jëk def nga xamne kon bu fekkon jamono yi tam jublu ko li gëna bax dana ko def waaw ndax buñu wax sakete sangi ken xamul sakete sangi lan lay doon waaw ba muy def barak bo xamne bi da koy dañ ko sangi ci ko daj ko muy ay denk mu wër ko bobu itam amul ci dëkk bi yëpp mo rek moko fi amul waaw lolou mom bu fekkon dañ koy mëna wax moy ko xam dundub aduna ak doomu adama nam wara tedd ak nañ ko wara terale ak nako sun borom fonke motax fu doomu adu nek rek mom dana ko def fa muy nek ak doomu adama ya fay ne du bopam sax waye ya fay ñew taxna mu def lolu ndax photo yi nga gis ni photo Seigne Touba yeb fi la ko tabaxé fi la ko photo da nga gis ci gannaaw lu melni ay denk fi ne denk yaangi fi ngi fi ci kër Seigne Modou Yes mu ne buñ ko dajje ñang ko mëna ñu tax fofu denk yoyu mo moy barak bi dekk bi nga xamni mom la defon ko defo ci tay dawul tud defu won ngir bopam ndax dawul tud ci lal yim daan am yep ay téré rek la ci daan def bam fess muy def rek ko liñ di def ci roy di tud wi so ak rombu jand lan la di ci tud waay xamna ni nga xamni non la def kër gi ni mu yaato ak neeg yim ci def ni mu bare ak ten yim ci gas itam ken ten yu bare ci ne luma juroomi ten ngi ci biir kër gi nga xamni lepp moko fi gaslo nga xamni koku mom ko bëggoon doomu adama la ko bëggoon ak sel la ko bëggoon ak set la
2: jërëjën jëf mbokk yi xam ngeen ne ba tey nak kër gi nga xamne mom la ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba wujje suñu borom ci Zaïre mudi Ndiarém amna fi ay jumtuway yu am solo yo xamne ni mom ku tedd ki lañu wax ne moko daan jëfëndikol bopam waye ay gal yo xamne ay téré yu am solo yo xamne ni ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba moko daan jëfëndiko waye lenn ci ay jumtuway yo xamne ni jëmmu ju tedd joju daan ko jëfëndiko ci kaw lool tamit faaw ñu andat ci ak ki nga xamne mom modi Serigne Moustapha Dem mu andil ñu ci ay léral
3: ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yit ci sama xel ci xër mu bi
4: fi moy gali téré yi señ bi bayiwon gal yo xamne yépp dafa def ay téré bu fess te téré alcorane ak téré xam xam mo nek ni do señ bayon señ bi ci waxu mo fi joge legi 27 ak legi war ram juroom ñet fukki at way fi nek fi ñuko baye won rek non la ko defal boko ubbon fim nek boko xoo boko fone sikki sim daan def day xey ñu ko ubbon sikki sim daan def day xey ñu lu yag boko ubbe rek sa xet gi dana ñew ci yow nga yek ko ay ko ñim daal rek ñu for la ci daan def don sikki nga xamne mo gënal am solo ci jamono yoy mom la ci daan def moy gal yi itam yo xamni li leen lan teggul ay gal nar yi tam buñ ko xamé nari ganari deug ay gal di ko andi gal yi nga xam dañ ko xop nari ganari ñoko don ñoko fi don andi amna gal go xamne gi dañ ko nar da ko fi andi mu teggulo ko nak talibam bu ñu wax mbay geey da wax mbay geey sama tegg ba wa da ko wo bu ñew mu nak man nga gal yu melni mu nako man nako dal koy def ba nga xane bu ñewé duñ len xamé mo la fekk ko ci dekk bi amna jo xamne ci mo nek ci daray kamil yo xamne ya di melni la kamil bu ñu jang ko lañ ko wo lañ koy def fi moy ke bi nga xamne fi tam ay gal la ñu baye yeb dafa fess del ak téré téré khasaid téré alquran téré xam xam fi indi yeb da ko daan tek ci blal nak xamne ni dawul tuddi ci blal dan téré yeb da ko daan tek ci ab ci lal bi téré yi muy soxla da koy tek ci lal bi yi muy soxla wul diko mu dekk ko ci gal yi diko denc diko del leg leg yeb da ci dal la ba and ko beram ci mu daan jefandiku ci lañ koy def satal ak yitam satal ak yitam ci ay satal am la bok amna fi ñu daan tangale café itam yo xamne patafor la tuddu ni fi muy jappé du ko bayyi muy tooru ci ndox mi ki la wut muy mbalka mu def ci ki bën bën yi bu jappé mu tooru su ko defé bu jappé ba nopi nak ñi sét fo xamne fi fa lañ ko wara def ci ab lab mo ñu def ko do rek fu mu jot jappé motax lool man ak selam egg na ci mun du japp ci souf japp liko to ci ah on a sauté
3: ya ma def antal paret ya ba be kam kam ne yirit ci sama xel ci xer mu bi te bul ma tangam lu ci ñaan li ma bon te ku ka ñaan mur ci yepp la ko ñaan ni ba nga dekkal xer mu bi
4: ni bi nga xamne mom ngeen di seen jakar lako mom mom lañu tudde na lañ jaay bayt rasul mom la señ ma soxna don wax legi na yenente bi gane sene fi cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala lu mat fukki fan ak juroom
5: wax na ne pak la bo xamne beyti rasul gi gane na rasul lay gane na ko fi fukki fan ak juroom fukki fan yoyu ak juroom lako magale fukki at ak juroom ndax kat cheikh refi ne waye serigne touba lakum la fi warona am lakum ci lu woor la ko jele mag moma ne serigne bi neena ci lamiñam lakum la fi warona way fukk yek juroom dama fop juroom yokale ko señ diiw ci dundam fop juroom yokale ko señ diiw
4: waye non li nga xamne mom lañu xam ndax fekk wonu serigne bi waye dund na ñu fekk serigne bi ñu wax ne señ modou mustafa bi nga xamé ne bi am ngay layok toba bu wax teleri mom la jëk jax jumaa toba ji tari momi am lu mu ayibal ci xaliss ba ñu de ko layo cheikh mustafa jël lamine gey muy awokam yi dem france layo ko mu melne dañoy yey seigne modou mustafa ñu jox ko délé wax sangam kat bo feet nangam dana am seigne bi touba seigne modou mustafa wax na buñ ko talé ci né bi la ñeu dugg ci xalwat bam la daal genn guerre bi déclarer na 14 guerre bi déclarer na 39 35 ya 39 45 waaw nga xamni talatuñ ko baba motax lebi neewi ñu nako neew bayt rasul motax dudde nañ koy neego baytul khalwati baytul khalwati nga xamni kep ko xamni ki ba nga def khalwati sa wet ak sa borom la bëgg loko ñaan tam mu ñew ci neebi liko defé lool moy daraaje ne bi nga xamne mo ni sun gannaaw ñu diko jess loolu lañ ci netali señ bi barna lool lu mu fi daan nek
6: señ touba
4: cheikh amadou bamba barna lu mu fi daan nek radiyallahu ta'ala no barna lu mu fi daan waxtani barna lu mu fi daan wote ah barna fi ñu fi daan rasoul ci ay nit kay talibé
6: bobu xana tax mi mel ton ni gannaaw bi
4: lañ ci dañ ko tabax waye ak fetañ loon dañ ko fetañ
6: moy
4: fetagne moy ay sakket sakket khat sakket khat yo xey moy fetagne khat ko itam ñax waaw dañ ko defrat
6: khat ñax mom da melni mi ngi biir sa
4: dañ ko tegg li ci ko waye khat ba ngi ci biir
6: jerejef
5: weddi seigne touba mom doyna alkande man wasakhun la len tudde wasakhun na qawmu lu muy tekki waye man wasakhun aw khiradatun la len tudde ndax ku diingat seigne touba rek amula xam xam inna lasi lam yakhsar rabbul alamin laysa bialimin wala afnal fudun kep kuy dinga seigne touba bo nanon xam xam ni kasid jayi la le gën xamul seigne touba
3: ya ma def antal paret ya babu kam kam ne yirit ci sama xel ci xer mudi te bol ma tangam lu ci ñaan li lima bon te ko kañaan murti yepp la ko ñaan ni ba nga dekkal xer mudi joy parental lanu joy bonu fabul le ñu ne woy ku mu yafal ban jëf ku mu delu naatal xer mudi
2: jërëjën jëf mbokk yi nga xamne yeen ñu doon bayyi xel ci biir réewum Sénégal ak bitim réew di gërëm Serigne Ousseynou Mbodj mi nga xamne ni mom lañu andalon liggéey bi waye gërëm Serigne Gueye mi nga xamne itam bokku na ci ñi yombalal jotaay bi rawtu na dembi ak dikki bi andon ak Serigne Mor Fall Mbaye gërëm Serigne Mbakelo ak mbolé mbokki talibé nga xamne nak fekk nañu len tay fi ci ñaarëm ci liggéey bu am solo bi nga xamne ni japp nañ lañ ko mbolém talibé yi nekk ci biir réew Sénégal ak bitim réew di gërëm Serigne Aliou Seck Gabon Serigne Abdoulaye Gueye Serigne Pape Cisse ñom ñep ñoo Gabon di saku ci ñom ñaan waye tamit di len ñaanal jamm xewal diko saku ci mbolém mbokk yi di gërëm itam Serigne Bara Gueye mi nga xamne bokku na ci ñi am digël ci Serigne bi ngir nekk ci kër gi diko saytu ci anam yu muccay ñukoy baral cyant ak ngeerëm waye mbolém magi talibé nga xamne ni ñom ñoo nekk fi ci kër gi mbokk yi di len dig dajé ci benen jotaay waye di len gërëm bu baaxa baax nak seen bokkum talib mor joxani di len ñaanal jamm xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: ya babu kam kam ne yirit ci sama xel ci xer mudi te bol ma tangam lu ci ñaan li lima bon te ku kañaan murti yepp la ko ñaan ni ba nga dekkal xer mudi joy parental lanu joy bonu fabul le ñu ne woy ku mu yafal ban jëf ku mu delu naatal xer mudi gisun yaay te nangu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural ca bornu ngala daam rogu ni mbolem xer mudi
7: bu dek sayan dana say ab biir serigne bangi li tax ñu na señ bu mag bi duy atam yu bari ay jëf yu mag li jëfoon séré jëfam yaangi dëkkum bi mo mag juma mag am ngirëm gëna mag magam ñu na ko magu mag señ bu mag bangi nangul na yalla nangul yenen ba nangona nit ñi ñepp nak ci nangom gi njit lu mat laangi lo sop lolé dalay far soppi sop na nak yalla ak yonen ba ñu dal koy soppi may yaangi budul ko nak bamba afrique gep jaamu xërem moradul islam ji tay jaagi dugum yaangi budul ko nak bamba afrique gep jaamu xërem moradul islam ji tay jaagi dugum yaangi banon yalla yine afrique bu kenn saxat bamba ni dedet kudul mom nopi mbeur maangi da def na yonen ba def ndax da mu jawote te gën aw nit serigne bamba it le tax mu jëm gaangi tubab bi nak bu ñëkkewon señ bi kenn du xam jambar yi ak ñi fi doon yeufu standard jaangi kéro ak bañuy signé tay signa allah dubur bambani allahu akbar yalla bur bangi numero 4 la muhammedit arafedi 4 wallahu yahsimuk illaj koka tay mangi say wilayanu tay saytani beug far ngirem ni ma bagn dana wat wacc wat gangi billahi wallahi sunnas mustafa ngiko roy dana ko dundal dandal cha xani gorsangi billahi wallahi sunnas mustafa ak ñi ko roy dana ko dundal dandal ci xani gorsangi musamp ndendum ne moy l'islam ji waju ko fil ci lay mujjé filé sampo bi yalla bor baangi ku ñam li señ bambañam jam jami jam yaramam mba sax mu faato ku naw sa mbeur tuba baangi ku ñam li señ bambañam jam jami jam yaramam mba sax mu faatu ku naw sa mbeur tuba baangi mom rek songok tuba bi nak lumat atiat te atte wuñ ko te wewul wallu njol maangi te yokewul te yokul darba salitulit te yokatul yuxuwul kamil bu mat baangi mbollem ku lew tok tuba bi wetti nga ñak nak mom nak muro fook tuba bi feut ko mbeur maangi señ bamba kat dafa songok non yalla yaa dir nak bu yag te djumul mbeur mu mak mangi ndax ma yomba yombu la dem am ndam lu sel di kat def len ko muy ilima ni gay njit langi
8: bokone tamit ñi fi tew serigne cheikh abdou latif mbake nga xamne mom sax xele fatuway mom biñ diké daw mom lañ ñu bayel ci kanam serigne muntaha mom itam serigne muntaha wax ko nako dema ci gatt dema ci fatali luñ ci wa def nak mako def cheikh abdou latif kon ñu koy jaajeful mom itam baaxa baax ñu gisee tamit lu jitu jotaay bi ci wéru koor wi mu yittel ko lol ba bis bi tay kon ñoñu serigne am satou mbake mo ñi nga xamne ñom ngeen fekk ci ak gattal ñu leen dalal seen kër nima ko waxe legi di leen jaajeufal di leen massaw ciona yi xam nañ ne seen yef ngeen yor diko liggey seen war ngeen diko bay waye nak faaw ñu massaw leen ci ndax ñun ñi nga xamne ñoy dong yi yeene nga ñi defal lo xamanteni xeynatal nañ ko ngeen yobale ñu kon jere ngeen jëf yalla yalla gudd seen fante ma leen wër kon dañuy jox kaddu gi serigne mustapha dieng mom kenn la ci jeewriñ yi nga xamne ñom lañu bol ak ñom waxtu wi daw ñu and ak ñun dañuy gungé ci xalaat ak ci xam xam ak ci xel su ko défé mu ubi jotaay bi ñu doora jox kaddu gi serigne bi mu waxtaan ak ñun ñuy ñaan nak buñu waxtaané ba noppé liñ fi jëlé ñëpp diko déggëndo kenn baña xaar ñu lay waxaat dila ci soñu nga japp ne mbir mi sa mbir la ndax mbirum Seigne Touba la te yefi Seigne Touba talé bu ci nek man nga tegg ci ab ciir dem ak mom kon Seigne Moussa Dieng lañu jox kaddu gi bismillah
9: dañ ko warona xalaat ba ñew rek yegal lako garal lako nga and ci ak ñun ñaanal ñu waye ab joxogn ak fatiliku ak xam ak xamé man na tax ñu mëna firi lool ndax serigne bi mom sen wayjur bu baxo bamiy jaay ak njurelam diko jende ak talibem ak talibé dafa xamone na dara amul solo ci wetu serigne bi lu tutuk talibé kon yeen su ngeen joggé yeen ñi nga xamni yeen lañu waré siaré yeen lañuy xolé borom Touba ngeen wëlbeutiko laxasaayu won ñu talibé gu mat sekk nañu ñoo leen and ci talibé gi liggéeyal borom Touba kon ñun sant leen rek mbacké lañuy wona def di len ñaanal itam yalla gën leen deugural ñu lay xamal na nak mbacke ñun war woo ñing ci bay daw ba ren mbay mi itam nima la ko wax rek suñu yëf yi bop la suñu bakkanit nak lañ ci garantie wallahi alazim barke borom Touba suñu bakkan lañ garantie ci lool deso luñ ci dara lepp lo xamanteni ni mi ngi jëm ci wet gog day jaar ci suñu kaw jall te yaakar na jaar ci suñu kaw lu jafalay doon ndax borom Touba lañ deugural kon suñu méthode biñuy liggéey lañ lay garal ak fiñ ci toll ndax am at ku ko and ak nit diko liggéey laaj na bu ñëwaaté ci yow nga wax ko foñ toll samp nañu kurel bi ya ko sampon fi daw ci waxtu wi yalla até na mi ngi dox nak quartier bo xamanteni nek na ndiarém daïra ya fa nek jokko nañu ak ñom def fa ay conférence garal len ko won len carte yu ñu jënd ko fu ci nekk itam buñu fay dem mbolo mi ñoy and dem fa suñ fa démé daal len di soti li ñu jël ci yent manam xamal len li waral mbolo mi ak djégo yu am solo yi nga ci def yak sa mbokk yi ngi ko andal ak itam attaque yi joggé itam fenen di ñew attaque bu né am nañ ko budé mbind am nañ ko budé cassette am nañ ko budé photo ak adresse sax am nañ ko net bi it ma sha Allah ñi ngi ak ay machine waxtu wu ne ñi ci dugg di xol li ci xew loolu it ñi ngi koy firilat mbolom talibé mi bañ xam ñom liñ yoré niñ leen di attaquer ak ñi leen di attaquer itam ñan la yamuñu rek ci xamal leen leen problème amna mais li indi problème bi itam fokk ñu leen koy xamal donc motax kurel la go xamné da fay bolé ak talibé waye day bolé itam ay borom xam xam ñu xarañ tam tay xalaat tay fekk nit ñi itam fiñu nek di xam seeni xalaat ta